legat hintei la milungen chengma wang kle te ni de pen sai na nang karul nang le